Azizan, Azizan. Ito tana na yan, ito tana na yan. Awan ng fandiyan, awan ng fjurn, awan ng fitan, awan ng faturn.

Ino tumabto man ang lati. Managay na tayong tsuban lang. Tsubin ang bilis na kamati mapiyanan ng lakas. Bandit at sofili sila alis bandit ang mabto man ang lakas.